0: Yine chimba chinzi chukisiza na kurumu. Twari tuchari di antonde yo. Twari tuchari di antonde yo. Neti jedani yo. Nga netufu na umulimo gokola kuchibala o. Bamwita jeja kabijiji salongo, salongo muganga. Obase nko de video mungu kila jie ya yari kula ivao. Ni kugamba ya nidisa salongo muganga. Neche. Chamu gamba, chamu anjiza chitia. Nishu chamu anjiza chitia. Wetuari kula ifu jeji wanuna kuwari waku satu. Kuroku satu tuwari kula ivao. Haa, wali waku, wali waku na. Kuroku na bacha, chine geje chamu anjiza amu. Kwa chamu gamba bauge, bauge. Kakadi, wali tuchari di antonde yo. Geja kabijiji. Obasalongo muganga, wesa anjeno. Najia tuwa umulimo. Yari atero teke kakuchibala cheri antonde au chari opposite au ne governor au eri antonde mtaoni katina tugendo kola yoru muru wali wa mukaga nga teke se yari teke se kari ochi inga boba marini zafenga tugenda sabu la ndongo kakati munange eh wali wa kusa tu basto sikansi jukiziza sebo wali wa kusa tuwe tuwali kulai vao tuwali kwa kulai vao kutiki toko katisalo ngo mganga neena jia chisongo David jamaniza chitia. Soko nsijukizeko Bastos, hiyo walio chaliko, oba walio funye chichade chokuwe weto mtu wao. Sina ngeji chamu anilizamu, chisengo de video, ba, sina ngeji chamu, wacha mugamba weza, weza jajia. Kakani, jajia kabijiji, nga jatuwa mulimeri antonde yo, nga tuge ndo kukola, ya la ine chibalache, nga chili opposite, ne governor antonde yo, kukanala. Chari kukanala wechibalaji katibuli wakusa tungaba ye chikiri ne weekend oloku tano lomu kaga ne Sunday katinajia tuwa mlimo lomu kaga tugende tuchapeyo nyinga munange nga newo ya gali dembisabi ya biedembo iti yao nofu nebiyo kunyabiyo ya gali dino deka nopowa iiii ikari sinafuna mtuwa chikula wanu masaka ngekare iti yao mkare woya gali de ngugenu ugeane chivela chino jano deka Jeje kabijiji yali yatukuze jeje li antonde Sibunga Waliwa nga saba funa na obude na jia kuredio Na chijia nchwa gamba ni Sichaba laba chichi mwancha ye Mugina banda laba webi okunywa Gena nechi viateka mtu wale ka Nika sinda laba mtuwa chikola wane masaka Mtu wamu na mwine tima Sinda laba chikola wane masaka Nga yeri achu, nga jeja kabijiji we chikula ngeri antonde Nga umuwa, ani nga tuka obu tu sinomu nga jeja Anti mpise won tute wenti ne wenti Techina musivu, nencho sumulo kudemno ite wabana baba we Ni wane masaka wadida Mkama katuna karina ma Mkama katuna chisi Najangu no mula kwa kasi Masaka wano sinafuna mundunga akola wadio gwenaka funa anjo yotamvili owo kubili ankola kwa wano kumemete njala nembe la wendi wasikende ogende wajisengo David nechikusale njala nechikuyoyota nogende wajibastos nechikusala akavili notama nogenda sinafuna yediku webala Jagalo mtu wachiku Omundu nga Oba chisekela Kati sinafuna mtu nga Mufunza sinafuna jeja kabijiji mumasaka Neye njini kati haita mubu isi we Wange uliwa Onze ndi wano jango nsange wano Nene ya mumua kachola mugumu Oba Kaba mugamba nchimichibuga mnitoli nyamba na Kakadi Kati munange jeja kabijiji nga tuwo mulimo eri antonde wali kuchibala chiru wali lwa mukaga munange olwo mukaga Daniel ye yakolanga ne kolo te yakola chi yakomu sabuzi ye koma meka yakoma sawa za alinya awe ni daho ai Kakadi munange nga tugende wajeja kabijiji okukola nga wajeja kabijiji yali ategera abantu be Yabayira bana bakaliyo chimubala ndoza ngabulio tuno aboto lengera byana byabu wala byana byabu wala byana byabu wala munange katubera momo waliwo MC bamuitanga bamuitangani banange hi chaliwa foyo mpulira bangamba yafa ne simanyi tuvo badala yafa Shall you have the Yangaris? In Yangaris, eh? Badang, eh? All your MC were foul. I didn't get a hood ya. Munanga Yantonde, Ned your bonnet, your bonnet. Your bonnet, Jacobi, your woman. Ediantondao. Kagari Munangi. Hili nyangenda jioge, nena diju hila, hili nyari ya MC. Ii. Kakari munange MC yenga atani kwa mlimo gwebi, yane vya kari yochi vigize, bakomedian zivagize, Awa magwe zige ndo kona saa mkago gwe chilo, ngechi bala chona chonanga jamu alimu limu nalamu. Kakari, wetuari tutudefe nga tulinza kadeka fe kakorechi katuke, tugenina fe tuba chankaranye, nga tulikulumu hao, nga bulichimucha ali munda, yali nsibe bala nga nsibe munda. Ati nga wetutu ulide tuli nzo kutewa fabutukefe na fetu ingida mtu bachanka nyao tuwa kufe disiko na hienga waliwe chane chobu wala funawo wandi kateka wanti e chane chobu wala funawo wandi kakwata peniyo oseko na kakolobozo gambe e chane chobu wala awetwali tutude kumpyao nga waliwe bihane ebifubu kao nga nabana abalala uwebali yao nga mwini mwini ebichara bihitili funyo kati nga mwini mwini chane chobu wala wegambe wa manga chakula angaba no basto sikafedo baya gala nga chile chile bida nga chelu wa manga chiwamfu wamfu nga china watu yacho na yenga mubala nga chili kumpine saidi yeche manga nga waliyo besi zali meka besi zali sadu nga waliyo ne topu zali nya nge chane chobu wala chimilide kumpi ne wali emizinda alao nyinga abavubu kaba kole fujo kubana abobu wala abalala choti wali achinyega ne wali omuvuko moya gena na achitukirirao ne eti amala uya dedda chike tano ne na amala naduka na achirekao nyinga munywanyi dania inenge eja achitunulira cheguava kungamba shana hichu wala ikabachiti olobu nunjibu ajo nzena gwena kugambi kwa tabu kwa sipeni wandi keshana hichu wala oseka kakoloboze wali maso wasemba teka kwa mublaketi daniyo kakati chingamba ah chiliye shana angati wali achigira nomule nzava dagi zenda chikateziweze na tanu na duka kwaze ningambo why pandi babu nange mkabachiti ya hey chitufu ona ulia wejiweke sajidaniyo ee chitufu ay wana gurunji laba chiti haba vuka weka ba chiti nde tewa ina sente nange ne mungu nange nezika atiliza munange ngabuli omu yebuza omu wala hii au mweru murunji aite bida aliku mpine mizindaro niyo haba vuka tuwali ya de haba vuka bakole fujo kubana haba lala babu wala na hiyo hiyabade ya genze ondoza yaliyomu yekana mara na duka hidani yole diga haba olaje chinde kiri wanji chinde kiri nengamba wanji sebo chinde kiri kakati wali wabana haba weleza wali womu mutabani waka bijiji habali baweleza mbala kwa hali kwa mutabani waka bijiji habana habana abakozi muna abakozi yubatu wa itabataba ni mwala wagundi katino umwari mwa murenzi nga yakola mukaunta ye manager inyali na yonji inyali genze inyali genze kati alisanje alisanje kati munange yali agira bwati haita itangava ava aina bavo kusavinga lidani yone ni muita soko je emuga ngambilo oli oli omwana mungambila soka je njenji gali kajo omulenzi wa ya geno kugamba umwana obu wala je e wadani ya muhita omulenzi ya koma oye kana mugamba angambi ogende wali ah anione chimuka nubili zecho so kane tulinda mwao kati hatetu batu chari ya ubude wa fubokula nebutuka netugene ntukuba disco nenga buli waku babu watu nulake liyo babu liyane liyo buwaya lichari wonga we lili wa mana yoli li mukona disi li digida li kona dansi wetu ama li izo kukuba munange labani noloza ngambi we la vila nyo ale kagwe miaka wa iseo mingi yali bili kumila muna bili kumila muinda nga atandi kawo yali makati ya, gali makati nga tuole kira isita ya bili kumila muinda kakati munange nga tuda mkuba disiko danio ajikutemu ajikubia njiweke dao mazenji kute njikubia atani so kujiwe kira nebu liwajiwe kira nga sembele liye wali yashane shobu wala ele de bens buli wajiwe saru abisedebio sabu nali kujia wa Trump mwekati mwamufu nye umukiso kumpuli ya konga nse kujia we Masaka hii kufadanga andi kujia heli nali kujia wa Trump kati Masaka andi kujia wa Masaka kujia we Masaka wano kati wechigama hii akuba ye kujia wa Trump supabija Uganda nienga mpuli ya dobozi sichalaba muntu nganaba cheyongeloche kati munange nangu rama lizo kuwa nga jida nga mfayo kati akasera dani ya ineshi nushe ya lavye eje dani yo ya lavye na ye chibuzo cha alinti luacho mwana obu wala ya liari kumpi nebide nemi zindalo weji na yenga abarenzibo naba kole fujo kubana obu wala abalala nga ye omuye kaye yeja nena mana duka supidi omwala ngali wogu gwebata sumbuwa ni uwa manga anjili dabitia na kugambie bulichimunga china mkaida debida kakati tumaliliza lidani oli ngamba hama ana ninda kau nchikali labono no Sadamu Mikita ambu nimba kati embozi nji kulekele guaba ajinyumia Sadamu Mikita alibi nodani uye yabita ankudi nalina siri kile chama choma nyiso ukigambile nyo ukizikile kakati dani yo asigala adayo wa manager oli mutabani waka vijijigwe nkugambi nga mga so kuje sawa zizino zige na mkumi chiche nyo chiche so kuje guno tuguguse aha nga wagenda nange nga watuka ho ngomola ye fulanti haulira nienga jukile bidongo biyo gira nyonga asembe zao kutu haulie danyo vya mgamba nienga danyo bujua yo gira umola kwa zisa saini katine danyo na chene chiko zisa saini nechino oza mbujita katinga pumbela mbidongo nga desi keyo gira wama anga to ulira mundo no mkole la saini katili danyo liyalo oza mbomwala ta ulira kwe kumkole la saini katina jone chumkole la saini emuita wabwelu ajiwa bogelele wwelu umwala tiyali mubi ni danyo nga lisis rifuru manga no mwala ajia nga tunde atunde wwe wali kumpi nao wali kumpi mpi yao kumpi mpi newe yali aswa nga tusa umutawu ni yao kumpi nechibala wechari yao nga tunde wwelo kogela hey danyo nga lisa nikani mubuza ako mama olivuru unji kumu wala nga nyenya chisige olimu nungi katina ndoza mulina soka na lozo bali ema tida na igamba kachove lao vili dewa kaya kito kulabu mwana kwa sasa inizizo ka emu siba mwitanga emu silu asama kakadi tupatu chalie weru lezileta emu silu asama ndoza emu silu asama yo mwala yali ya mumanyi nga wamu wabulijo wadu liyao emu silu asama malofuruma eli antone wali yesa jebali liyaita seka manala na yoli kola komedi hati emu silu asama baya kafuruma nizeta seka manala sekabana chatu kati ngao bije je chiyo haba okubye disiko kwanze nawo abantu bachamu de nje hey musajja wali kachi ne mugambo wai chayo gira mune ne gundi yao tugire tubenga tugene iga hey dani yondi ne chingamba ha olo chisekabana la chimbusa nenga dani yo ali wali kasonda yogira no muntu akoze sasa sign iyo mulio mtima ndoza kumugamba omuyayi achema tide akoze sasa sign wazi mugamba uwai umuyayi uwida ayogede na ye tuliwa ni dachika tano na yomuyayi ayogede na ye akuzisa saini kwa shune chingamba na ye luli kulokusa tuwajia wano kuchibala oyo mwala tuwamula bawangu hatino kujao konze na mule engelako ngamba yisi alikanao buli umwachi manji muno bwe mubadde munda wali mubadde mule engelanga wali omu nenzi ye nazina na ye nja abadde wali nga kubidonga oyo mwala kasiru ohuli ya huli ya neta yogira siwe manjira jobude tuwa yokeza boje omukulu ebigambo be babi huli ya neta basuwa mudamu kakadi konzi nenga wanjisebo ndiye oyo mwala tayogira ano mbala munabamu nyo na ye oba nyumilu andongo ohuli ya huli ya na ye tayogira we manjira nche dachiketa no weda ze tuoja munangu weda njimi lide wede mpewe mfuila wede ninze chali wange aguguse angenda wajiri ngachigambo wai sekamalala ngambye omuwala tau auli niete yogira konzi leka nawe ayo wina ngeje kuwete nsingo ngagula dirwe ganyi leka nawe kwa uli linaku nekujusa amaso nekujusa nekutukira sekamanala sekamanala nakule ya sayi naka choli kwa chifu chaga mwala katika nzije tumalilize adi wakwa jeno nekugamba watu kugamba sekamanala kati wajite watu gambie vojo kono nobude wa famu mtu wali akunsa sayi ni nzendo za chema ntide Muganda wangi omuyaye yali abula kukatono nnyo baveo bolekereka kati nalini akantu akuka chanuma kati na chinumirawa chanuma nali njagala akategule bagende boneka kati wali mukusibula buli omunga asibula munne chiringa na chochi musabe transport wawe nalinize chiseka manala chatubusa mangu neche manyi bali bali kumpi kutula seka manala chatubusa mangu wawo omuyene uli obusungu tugenye no kugena mwana sisu sawa zigena mkumi nemu kati nchatu ino kera kumulimo walina omuyaye Nenze nali ninze bagende bonna. Enkera ndabe mbozi je china nyumiza chingambo why? Omuyaye. Hii. Pami noza ne chikazi cha tuchasi galonga chigamba kale labo omunyama gwange gugi. Noza chasi galonga chigamba iyo omunyama gwange gudani iyo. Nyezi na linja kala agene na chuo batu kawali kumajanga chigenda chida yeka chimu sivula chimu saba transport awi na linja kala woka seka mana anagwa mdiru walio jahulira anna Neva ne chanko mekereza. Chanko mekereza. Chiga toke zeno yukena. Kati koro. Tuwali na jari wafe masanda ne ya jaluvanyuma ne ya mala na vao. Kati ne chingamba. No malobi ogera kuredi. Zirika. Nila nange nsise chimala. Kwa isemi yake imeka. Wama nange sisi simiaka hanga musanfu mnana nange nsili seke chuba nange nange ni muntu mkowa wela ne jama nene chifukile chizibu nga chikuwekeza mokutuga chikugamba njogera nunga gundi guma njoke nange naguma ndi musajja wama banange sili musajja ngumye ke chimala ila kare ibude sibu biyao newe nange
1: Ano
0: Kwa nyita mudu club mix Mudu club mix Club mix Kato Sasa suwa zanso

Mbada jokira ne mchala tipe chingareno. Sawa nansi juki zolu na kuwe atunyo mse mbozi ye. Mbo mzai tipe chingaya mune mese chitone che choku yimba. Hey, kwanzi tuwe ingine dona kuromu kaga. Mchala tipe chingaya mbada jokira ne una kuwe gula kawungezo. Lo kutane gula kawungezo. Sawa nansi juki za. Anga. Chitamo ya mgile vyo kuyimba kati mwenkuli yango kupe nyimba kuledi yunga wani vado kubanuruwa mama o kati ne mga amba kati singa wakena mbyo kuyimba wani nza dedi tuare eri ena mchala tuwe jiga aha sawa ya tutuza katebe nalio katutuza adewa kutafuke chizivu Wabamazoku fumbe Jameson achi na atula na atani kwa okulia Atufuki awo ya tukwa atiranga edi yao Budio munga kusengatele cha mugamba Awo tuwali na museke nulenga tulimurumula Munanga mazoku fumbe Jameson atutude Awo atunyumiza Atuganze nalingi nda kupa muimbi nalindi muimbi Fali tukupe ngoma nga tuimba mchachi Nalimu oyendo gula wa mchati vechi nga kupe ngoma Olio mkazi vannanga Akupe ngoma ukufane kubula Yaganzi nalimu kubi wa ngoma Tenga andimu imbi atenga anzina Kati ni wajyo msaji ambu Mbwayo jibali basumina mplai male Mbwayo msaji alia gala mtu wala mteke musente Kati mbubali tebanda maliza Ngo msaji aino kuda basaini inge Amujemba zada mtuwale Amteke musente ayimbe Kati ade mzaiti vechi nga Weyamu wasiza Weyamu wasiza ho Kati mbo msajia ya gendo okuda yo Okuda yeri Mubazade ba mama Ngagenze ba malize ne omwana Mutwale mbu amteka musenta imbe Agenda okutuka ngomwana ba mugulada Ya genda kufumba Mbo mzaitu mechika ya mule meso Echitone checho kuimba ya chita Nafe tuwa mgamba Uwa chita wagumi ikidisa novela No lida kwa kufumbirwa Mbo antu msajia banga liyari agambio koma ho Di ebanga liyari itamu Nendo oza antajia kuda Kati ate malo kufayo mchitamu nga mpasiza Ngendo huli ya ngate mama Banga amba mbo msajia ya zise kati tumungambe tutia Mwe mchala tiwe chingalike mbozi Te tumungamba mbunga tibia unzi kabisa Hati na hamunange chitamu ya liyama zao kuungula Kati mfe makaga chitamu atena lini na kulagao Hidana lini na kusigala Hivyo kuimba ne mbideka Buatu chitamu bo ya nne mese chitone changejo kuimba Omu kazi oliva nanga Buatu bo ya mne mese chitone changejo kuimba Edu mugama mugama ye vale kati singa wagena mbio kuimba wani tuza dedi Ah ah tuale

0: mpereza lumamio olwe mpereza lumamio omuchido kopo kwa mwezoja mayengo gona tukweti sekati miaka bimwe tano wedu
1: ateno cha dala
0: radio budat 25 radio miaka bimwe tano nga tufuruma njuku msonda kumsonda kuli wa muba uliriza fe radio budat 25 radio yomu ntuwa ulijo
2: radio yomu ntuwa ulijo radio budat 25 umbo maliriza ongo gambanti no
3: echibitu
2: wanji
3: echibitu
2: badire mu
3: echibitu
2: kare damu kuruange
3: echibitu
2: wetulada 13 Desemba abange ngambanjo badeko babule dachika 10 na nyangende kati ya
4: mbozi yake jibanyumiza kweli
2: obanji lete lokutano oluja ndabo budde butono nyo mbozi yange kanji lete lokutano oluja sebe nkima inzi twali mu rusuku wafeye waka twali wagulwe yo waliye ebituba nga waliye chikande chitirifu chi chikande nga chinene nga muli emituba muli mukali tunsi muli mu emiteje enjawulo nga mubere enchima fe waka twakulanga enchima tuzibera mu ngambuzi nga bisolo bya waka nga ne waka wenyini saidi awo waliwo neiba aina we chibira nyenge enchima zibera mu buli kadde zijja waka waka twabelanga one bibale byenjawulo buli fene ama buli chimu fene matugunda bichibichi mapapali belawo buli chimu kati enchima enchima nga eno wechiba chikutenga zizo zijja muruja oba twale embuzi kutale nga nenchima sebo zambulira munga bilinga bisolo bya waka numuntu aliko munusuku eyo tukole fujjo bali abakadde bali mukulima abaganda bafa bakulu bali mafe tuli eno tuzanyazanya nti munango obuto bwana obuto zanyazanya tukole dalu kati twali tuina gufene bali bakwese gufene noza ka imbozi kanji jewa egwe tunajibera hali munange nga tuli mu rusuku waguru kati jukira waguru e wali ye chibira nge chibira yo chifa waguru ne chikiri ya paka wansi kukubo nga mubere enchima muli echi nga chikande chinene chitirivu kakani nenga mubera mubu nobutundo obuzungu nga muli mo obutundo obuzungu bwamera ku mituba nga muli omu nga twakola mu muchi mutale elyo mu chikande echo nenga twakola mu amakubo tunonya obutundo obuzungu bera ebintu byenja ulawe bi obutunda obuzungu no buganda akadi nomuntu ali mu rusuku eyo nga tulima kadi fedwali tuchali bato nali obam nali nas nali nsoma nali ndi mu bamu yali piwanu nali ndi mu piwanu piwanu pitwao anali mu pitu nali mu pitu kakati nga tuli mukulimeyo kati mukadde yali agenze ne flasika ye mulusuku flasika zine nene zebikopo mukaga nga amayinji amunanga akuja akalimu kama labo naba abagenze kuki kumusiri okulima tuli mulusuku zikona sawa mumeka zali mutano awo zali mutano awembuyaga wegire nyinja kusana kata nsogira kati mukadde nga atuma muganda wangomu gwenzirako sebo ye bamwita Kizito Kizito na yali nye aine linya lye lyensasage mzee tibe chingo bana eba nne ko yali koshi no bako ba mzee tibe chinga ko yali koshi katsoke embozi kati ya wa mugana twulira nti bamwita Kizito kati Kizito lye lye dini chokali wa bamwa bagaina nga ga lya chika kati Kizito lyo ulira lye lye dini Muganda wange mzee tibe chingo bakolo ne yali akoye nga ulira abana atumi abana amanya akoye Nagamba kachono kandi muwe ya amanya fena liyo ya simba muganda wa verinya Kizito ya hii mzee tibe chingo bakolo yali kochi nange kenyini nzirao nentulia muganda wange Ne mugamba kozi erinya lye ddala baku nange ne nyine mutya okubanga aliye itangalirie Omaye mzee jibe jinga ye yatumanga manya ga lugero gangero siga achika manya gangero ndoze babisere ebimu Oya dangawe chimu jide mtu naga katika chino kanchitu umono. Ana ena haba chaputa andala. Ndoza wena keno njamubu za neyo wai wali inga kuchi. Yadila nampa manya ano mnundi gumune. Bantu bano nyama nya tebagalawa. Yagena na simbula mugana wangerinya lia nyuku tabiri munya. Nse nampa lia kumi na mmeka. Atete ya komo oko na nyongele erinye dala. Nampa manya ana. Anaki. Ya mzee tibai chinga. Ahadi. Nisi. Nnewe na kula kula mwao. Nnendo kulaba. Kwa bamba tiliza. Nendo kukugira wenti nga. Ninaka manya ana. Na yenga baga wandi kanega isa nemulai ninega kivira. Ngamba. Mzee tibai chinga nga yali mukambwe. Yansimba manya ana nange chinakola bunali ntula P7. Mu P7 nentula ka abiri kati nina ya manya ganga amalala abiri. Chokana gonga gana wa. Yatuma anga manya gangero kati yagenda na wa muganda wa foyo oyanzira ko kizito na lwenche. Kandi komye nao sina kagira lulimi lujja kungira. Rure atenga lisosa ara. Mbufunzo okulyogera tolyo rre oulira kati awo tubatu omukulu olwo bw'oba tomuyisa kizito olwoba oli mumwita bw'oti rrenche wakyaliwo nenyukutenere zigenda olulimi lusikatira n'oddamu n'olunyola newe ng'oli mu oyita ogu nzo gambo oyita mbasatu oyita omu kakati munange tuba tuli mu lusuku zidi musawa tano mukade nga gamba muganda wango yogwenzira ko kizito nga mugamba gendo nchimira flask eri kati twali twaitukero okulima mzee tibeji nga lya tukeza saa 12 ojebase gwani enaga enu nawe mzee
1: yali atukeza
2: he ada a
1: Omuyayo yali yewe dembo lyo omuyayo.
2: Sebo tulabanga twaimukanga saa 12. Chokanga mwino okwangu wa mumubuze ko ku 12 zenyini yaba ali mukufuluma. Kitegeza yenga akyali mu buliri akyebase. Mwino okukere nnyo mumubuze ko nga akyali mu buliri.
1: Mzee tibe chinga.
2: Sebo. Gwe ya kena anga no geno kufambulidi nga mzee ya furumye dobulidi wali wedu. Ngomanya. Okede ye agenda kuso kakurubi imbi omubuli wa doko la cheka. Wake walino ango kukede nyo. Oinomu. Toina mubuza konga halibuwe. Oino mubuza konga achari mbulidi. Elabuwa mubuza. Wasasote no tata. No ulianga tanye gangoma nyafume waka. Kakati munange. Ngatuli murusuku ulira no wembe toroza.
1: Andaga.
2: Omumwa guna. Nemumwa gwe. Nanange. Kakati. Mukade ngatuli murusuku kurubimbi. Ngagama mukana nge wai. Gendo chimeji. Yeno jime flasiko jireti. Sebo nebi kopo nga tugena na biyo. Kati atenga wali wane jage ndala aje tugena na yo. Na yonga nene ya bikopo mukaga. Ngegende ambu na obusera. Mumanyo obusera. Ngasibu na obu mufumba mwe. Nemudamu ne muiwa mwa mazi. Fetuwa tuwa kuita nga mufungulo ogu. Fetu kuita mufungulo. Ne obusera. Mumanyi. Mbaba kwe sama miyae. Kati inga bunyo guga. Mukadoli nga abuteka munsuwa inensuwa ye nga bubera mulinga bunnyogoga kati tubadu gena kulubimbe mute sena jaga namba awo obane twalira mukadomola ko akomwenda tugenda kulubimbi kati atuma muganda wange gendo olete flasika na kadomola mulete na ebikopo ntikali kati agenda abisomba bwe tudukanga omanyo bwa abana abato bwe mudukirako bwe nkomawo bwe mudukirako kati olwasemba yonga ze as atute flasika tutene neji ne jaga akoma wachime tule okuli ebikopo kati nange era nzira yo naye manga je twatanikide kulubimbi wansi chidi chisaka chena gambi nga we chitani kila okude manga nienga muli ya nchima mpitilivu nienga zubeda wao nga wezi tukangangu abali baba dekomu nchima mchima nyii wali ya nchima sebe ili nenge sobalo kukangamu hao kati yobu yada yoku chima yabikopo netule nze nsiga le mabega ya yambuka atualachi aloza andina ye mabega kumbe nze nsiga de yenu nsiga de nkange nchima sebe nchima za mbani yao zaali bili ne waje yoku satu kati nekujia kechi saji yanga chinene kati nze mbikanga noza ndi nkima ziti abantu kumbe ndoza wabi anda banevinyoma nebiga kano kato nchima sebo tezimbele zamu nezikanya kujia nezikanya kujia nga buwenkanganga tezise guka buwenkanganga tezise guka ningendo kula zija jendi chie chikulu chinene ndoza chechari ya chisajia nishijia nebise mbele haa ngendo kula ningawa luba ze nziru kechi kumi mkundu kechi kumi chidiye chikuru chingo ba na vuna ula nebujire mabega ndozari nkazi neji nechikuru nechingo ba sebo oba chechante goba chari chisanja chechante ga nengwa wansi guno kukuru negujia negunyambu ya mwepare newe gwe nengwe mwetimube langako simube langako mwenguni simu manyi nchima ndoza na fujo ni habari mwadekomu nchima manye fujo liazo nge nchima uzisi nkanya nchima zango banya kati nge chechukule chisajia chechukule mbede sebo wena chisanja na chintega wena kwa wenti okukulu negunja sebo neguleta amala negunyambule mpali yubai nebwe kubomulaga mama mukadi nayo kagamba omwana wange nchima zigeze mbulia muduka mno no mwana wange nchima zimulide mukadi bage no gulenye wange nchima zindi kwa sebo ogusiru nga guli mkunya ambule mfali gwe kuvolu na tie nchima elabu liwe na lenge le nchima nganziru kanga budu singa nkwata jinja nkasuka ndieno nsinzi ireno nendio kankasuka nenga sola jise mbelela sebo mugana wange yo mkulu weyaja ndoza biyo nivimula banga ye mkulu nebiduka na abigoba na mayinja inga sibu enchima badne basaba neba nyabo funa peni no papula teka wawa kakaroboze enchima ya nyambu le impari kakati chenebu uza yalie gina kutu yalie njagazaji yalie gina kubati zalizi njagazaji kare yali fujo li anchima ya abisolo kati enchi empari ya ngalia jijamu nge njagazaji omusajja yuno kati nkuze ndi kwe chiswalo chiri enchima ya ningiza basebo ni wanyabu enchima ya ningiza ya njijamu empale ne ningiza kakadi wamagwe bobera kwe kati bokula ne mfuka jajja ngo abazi kulotai kubanyu misambu mbwe nchima za kulingiza kumulenda guno guno omala banga chigwe nga tulabye ku nchima gwe gamba munno enchima ya ningiza hade mwatu hedita agambi oba yaliye kuyita muwala oba chandi boba chali chimpita muwala na jangu kusimu ngambe dachike muze ngende hey, mbula sekondizi ngamba nchoba deko wange hello
5: mkuru
2: wanji sebo
5: wabale kutuwele za tata
2: wabale kuhuli za mnange
5: zema sani chuta kwa kujia president chukia yese kama mkomba
2: sebo
5: na henti mayosama ya chiyariye naonya
2: hupa chari chimpita mkazi
5: ne kujia mwengo ye
2: ne mpale ne chi
5: yo kere kikamba zukuru
2: ubu chita ne na mubandu owange
6: narongo
2: wanji sebo
6: china ye
2: Chewali mtabazo gambo ja.
6: Ndi guru njigwe.
2: Iwanji.
6: Ndaya kuza nyirako.
2: Njima.
6: Yare kuyise muwala.
2: Chechi mbida mkazi.
6: Ndoza.
2: Ndanange.
6: Wadi gandu wa spabije mtabazo na ndigandi chikotu mbadeko.
2: Nkale mkana ange. Wale. Kale mazo kunye nembozi nembuli ya masika. Masika gagala. Kumpitamu. Enchima ya ningiza. Owange.
7: Ina katambala.
2: Na katambala kaina.
7: Wakani seyo.
2: Kaina.
7: Nambe kukani reko.
2: Kabila.
7: Enchima ya ningiza.
2: Enchima ya ningiza.
7: Owange.
2: Wanji.
7: Entali ya liya urutu.
2: Ya liya muyondo. I'm going to go to the house. Wazemba yo mwende.
7: Mbimi yida enchi machi ya kola.
2: Tanang.
7: Neringizo msaji wa mkuru.
2: Nalijari mto.
7: Na kwaza beka ngambye.
2: Mbimi
7: ya kola wa koko.
2: Koko edi wa.
7: Koko yo.
2: Tanang.
7: Gwepeje.
2: Wanji.
7: Ijikizampu ni kie programu ya fena.
2: Ezebu.
7: Mubate barunja wa uliza kubali kwa kani kide kusamu kanda budu kiyabu mixi
2: dala
7: wale kuuliza
2: wow kane wale kubako asumani mtasa kafero gambo otia tali kike chamulibu gambo otia mbade konyo na wabade kongo uli lanche nkima ya ningisa choke mbozi nse na jetani kido nji maliti sange entamye Nchima ya ningi. Ndichibuli lani. Abazukuli. Banange tusinkano na kuruencha. Tusinkano na kuruencha kusande. Sawe mupaka nya. Mbaka nisabisinga. Angende.
0: Kutungi na kunia kabili mwetani ya wede. Kutungi na kunia kabili mwetani ya wede.

Tuna byo kusula mwe byo mulembe wabiri okosa ko tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave Kampala entabula ya mitwalo mukaga atabave masaka omutwalo gumu ngabitegekedwa Bugoma Babu Safaris ekigenda kubira ku Bugoma Sandbeach Kalangala okuvanga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundigida

kujawula okubukinga kuba kunoti musanvu tanu musanvu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musanvu musanvu nya muenda noti noti musanvu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bichiki kedua bugoma babu safaris chikieto kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida.

0: Guard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Abanga abange
2: wandi sebo
1: nga 13 December fena tulagawa
2: tugenda mu chibitu cha radio buntu
1: ludawa
2: Mulaston Gardens achinja mwemi masaka
1: onjo webale nyo katintani kenani wanga amanya
3: amanya nzee na mpijare senela
1: nzonga za chibitu cha radio budu nga 13 December
3: nesu zo kuja mchibitu ndave kubiana biwala evi kola ku radio budu
1: wanji
3: ubalwa goba ngamba super bj echa mazima simu manji jagala mulaweko kangume mulinde musange
1: Ngatulia hapa.
4: Gagari ngo labantu be butambala abana belwa mikoma abana ba wanse ne butende kanyogoga busisi chikandwa abana be ndi bulunji kasansala na chiju mwina muje tusale ko butalu nga chiwala tufube lugali abana be chitago bwa bugobango muje mwina mubulo je tusale ke chibitu nga 13
1: nsonga za chibitu cha radio budu sebo
5: wanyu mkama wanga
1: ngatu soko babulira manyago
5: ono yogera ne bichandi Ibrahim Charles
1: bichandiyo
5: omulangira wa bunyoro
1: anai ha ovira wa
5: vera gomba
1: oliwe gomba
5: erangenda kulinya kumacha abe gomba makola mwena kabula soke bokondoguru abantu onawe bukandula kanoni chegonza namabe ya
1: muchibitu
5: wabula ninda kuleta ba x mbalagendi tuina kubera wano
6: chibitu cha radio buba 25 Yoga
1: Ngachiwa kidwa Global Paints Aba kulia lanche Chasizo kubile yo mtindo musio na Wamunde Rona Agro Business Center Aisa Musidi Mitedi Kabale Bugonzi Aba kulia kaunga kabudu Super Messi Fla kwa mulembe Wamunde chijimu sechobu tonde Chabudu organic fertilizer Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidensio na Eno ye radio budu Radio yo mtuwa ulijo Ebikabya bia webiri na yate waliwo Nairo special asenge jedwa n'obukugu okutukira ku buli mbeera kuberengo genze ko autu neba chalibo obango ja kuzobu wanguzi bwa timu yo Nairo special abera wo kuberengo nywamu one for the road Nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire Nairo okuva mu kafunda oba mu bala yone kuli okumpi Nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tegukirizibwa eri oyo atanaweza myaka 18 nywa n'obuvunaanyizibwa
7: nga bano nabagamba nti omusajja oyo omuloga alina kokota laba bakasitoma bandi badde waffe bonna baliwuwe jjime jangu kiki ekigenda maaso ku dduuka ly'omusajja oyo
8: abantu bali mu kwegulira kawunga
7: nze wano sikalina nga tebaliwo ako sikawunga
8: otunde kawunga kikanino
7: nze tunde kawunga
8: kanusike kawunga kewinda okutunda abantu bali mu kwegulira kawunga ka budu super maize flour keko kenyini
7: nyinza kafunawo nawe nkagule nfune ku bakasitoma bwe bati
1: akawunga ka budu super maize flour gwe wesomero omusubuzi oba ketase mu bungi kuba kosimu noti musanvu noti musanvu kyenda munana kyenda mwenda atanu mutano oba kunoti musanvu munana bide mina musanvu nkaga chenda munana tuka kutuse kuona woli akaunga kabudu super maize flour kali kumtindo gwansiyo na tekali mfood poisoning kaka kasibo UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebeje duwa bakogu atenga keru burunji akaunga kabudu super maize flour kakule bwa barona agro business center SMC limited ikabale bugonzi
9: they say time flies when you're having fun well that's by design Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
10: Banange Musa, buli kasera abera ku simu oba okola di.
11: Okukola, ne sawe no nyinyi nkola.
10: Okola, ngokute simu otema dansi.
11: Good no doubt. Nkola content. Anti MTN yali so bandi nti abei dondoro. Okugeza, ulo sarukwa MBZ bisatu. Ate nkumi satu, ofuna GBM mune chitundu. Gwe, okatake di mwana mama. MTN yuma yavi kutemu.
10: Echichi, hao business getambule. Mwanyi zibare, ebenyanja tusubure. Content tukore. Mwana gwe. Banabudu, butambala. Chagwe. Gomba, sese, mokota na mitunda vyo muriano. Muurije, niga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba niga star, emu mkaga tano stabili hashi. Kumamo, ofune bando za nata kumei dondoro. Funeri singa kumukutu kwa Uganda na antamegua MTN. MTN, runga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
12: Oli mu byabulimi, kuzimba, kusala mitina mbao, kusawa, nokuyoyota compound, okulongosa mayumba, kwoza motoka, Winko Technologies, tukutusaka ebyuma byetaaga. Ebiri mu kikacha steel, obumu obusawa, bomba za yingi nezifuire ebirime, tiras, obumu obulima, obumu obusala mitina mbao, mu sizes enjawulo, vacuum cleaners, high pressure cleaners, obumu oboze motoka, pampu za mazzi, obumu obusalira mitina majani, hedge trimmers ezukomola obukomera, sako obuti nebimuli mulujja. Ogas ezisime ebinya oba byabitoke oba miti nebyume byekika kya stilu ebirala Winko Technologies
13: tusangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi oba la Stonehenge building kubiye ku note musanvu nya 5 atano mutano nkaga munya insanvu musanvu oba kuzira musanvu 5 munana chinana mwemu asatu munana chinana mukaga
14: abazadde namu abalabirira abaana endwadde ezimu zalifuke z'olukonvuba nezireta okugongobala obulemu oluusi n'okuviirako abaana okufa. Amawulire amalungi gali nti okugema kukuuma abaana obutakwatibwa ndwadde zigemwa nga measles, polio, pneumonia n'endala nnyingi. Kakasanga nti abaana bonna bagemebwa emirundi 9 nga tebanneba kuweza myaka 2 okusinziira ku nteekateeka ey'okugema okwa bulijjo. Bw'aba omwana wo teyagemwa teweeraliikirira, kyalira wajjanjabirwa wonna wakuli okumpi oyogereko n'omusawo. Eddagala lino erigema litaasa obulamu. Kuma omwana wo, mugemese kati. Teweerabira eddagala lino ddungi likola ate nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ne banywanyi baayo.
15: Kajja katwe jukanye waliwo nga Radio Budu etandika waliwo lina emyaka emeka wazalibwa weri yabafe ojiuliriza kumala banga ki olina byomanyira byejjukira mu lugendo lwa Radio Budu olw'emyaka 25
16: kati buli lwa Sunday okuva ku saa mukaga paka musanvu ez'omutuntu tosubanga program twejjukanye emyaka 25 ja Radio Budu owulira abamu abalika abakozi ba Radio Budu
15: abalanga nayo n'abantu abensonga mu bitundu byaffe
16: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batototolera ku ebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka 25 Eja Radio Budu.
17: Waliwo msajja nga musoga nga kubanga amasimu. Ha, lozi nova kubudu nda kwe kalakasa.
16: Twejukanye.
17: Omuntu akola kungu okulira mu kaboksa kabibati. Kati n'otuuka n'okubanga okola nga weeyambudde kiteeteeyi nga munda otaddemu ka vesti. Osobola okuwona ebbugumu nga temulika essi. Naye ng'okola ng'oli musanyufu.
16: Twejukanye emyaka 25 eja Radio Budu.
18: Katandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8. Endo kuulira Radio Budu, endo kuulira kuliko akasajja kibayitanga kadomo.
16: Twejukanye.
15: Program twejukanye. Twejukanye wana ku Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Omugize suka, omubira wana ku Radio Budu. Limia liji commentary nga kutusibwako. MTN Momo, kati sasule banjeri ya Momo mu budde. Kisoboze somwendo gwa sentence kuolebwa okweyongera. Oloze olakadde kuna woza agalira. Ekyokola, niga star, emumu kagatano, startano hash. Wamne ababeti katibetika kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono ngatolina interneti njiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku Airtel uba njiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku MTN osobulo kwewandisa utandiko kusibe mipira ababeti we are the best at the game wamne global paints abakule lanje singo kumano mtindo mulungi kubeye ya wansi global paints a reliable product.
19: Kale, ochali ku Radio Budu, radio ey'omuntu wa bulijjo, mwebali nnyo, mwebali ddala, mwebali kupera nga ate mujje kumiddeko, mwebali kupera nga ate muwuliriza tudde mu kitundu ekyokubiri, nga bwe kigenda okubera nga ate kitambula. Kale n'abaana abawala, omwana omuwala oba abaana abawala nga musobola okuba nga mukola emirimu gy'ewaka, nga musobola okukola ewaka, abaana abawala nga musobola okukola ewaka, then nammwe abalenzi nga musobola okukola ku farm. Njagala okubategeezako ku nti emirimu weegiri mu bwangu ddala ku noti 753-373-392 noti 753-373-392
20: abanno buno
19: mukutudde
20: Chewu seba kere deo nga mwye koze nga kwa katandika na musekenda fuchewe chimu So good number 3, Yo Pedro. Bekore yokusatu second number 13. Second yafunga ya Kadam Wet. Chewusi mudachika 2 na second 2 mwende ba deba ni 2-0. Second half mu second number 13. Emazo kubera ngewa kupagwa number 3. So club ya Bonima. Bala ya ganti ya bagenda kusobola. So wabadoku wano okoro kwa amanyi. Ukuma na mwenezi kuweta Pedro Neto. Bagenza kumukboro naruhuka. Naruhuka. Na iwa wawo one non-stop shot. Ewa di non-stop finish. Okuvako msambio wa Pedro. Nagamba maybe yosonga luachi. Na withdrawing. Kusukwede kwanga ya Brazilu. Ngajagala kwete kikira klabu ya Bonima. Ila yukanti madagala kwe fure mpanga. So cheus. Gonsa to. Bonima with the bala zero. Mana mnesi yo Pedro with the abute. Nyongo msam Pedro Neto. Yakozo mnimo gusingo goku. Wanilo mpira guno. Naguskambula nga Uganda Weru naleta cutback. So Chelsea Nekpa gore yoksatu 3-0. Karine Bonimouth Ebi nabino mutendesi yabe iraba gambie. Nga muda chitegeza antivira imazo kusavuru kuka Museko na makumi ya satu. Kubango nzo ganti mune kakati. Eka tutundai wane muda chika kumi tuwenga tuine gulo nga guli BM. Kadogendo gira gira wati wala gide vira giro. Neseko na makumi ya satu. Tezuweze nga yama sado kupeda nga iwa hita kumutwe peda nga mitambulo woli ya uzo chews bali mulidi ya matiza 3-0 tupaina wadeka pressure unakulali ni woli yao mbira mwete mitambula kakati chiba ino kupeda nga baka atiliza ya clean sheet baso ulokumala kumpita kununga tebatewe duamu chuchivuza chinene echini kupeda nga chewezi wa mkasera kano wadiba ini mini cheba mwonga de wongezi so kilabi Augsburg yukule mbede baini mini chikosu pide kuemo. Ero msambu kwa talibe hilo ya kupego number 2. Kani ni mbeda wote wetambula.
21: Negama ni waji uzi nga ndoza nuwa guwajio kwe kwasa.
20: So new year already ya sivula da ya gama ni kampeni ya semba. Nene wabawa wa sivula to dibaga budibazi.
21: Atali mku dibaga.
20: Tole kango kweza mkwezi majani. So mpira kwa kilabi ya baini minish. Bacha aju kune mbede. Baini minish bacha aba kune mbede. Baini minish wa kune mbede. Beda nga wegesa kwa kupeda nge tambulo boli yao. Klabi Augsburg. Yabali mgoos. Abili kwa emu. Haka unge skulu na kuruwadilo. Beda nga wetambulo boli yao. So yabai ni Munchen. Abatende kwa Vicent Company. Ya uvude kera abatu kuisa sente za fe. Fe abaka papula. Mbibaga na nebako la majan. Gaba samba kilabi ya shoruko fogo kwa 0-0. Ila kulo tebate yeba. So ye kila abweyo. Mungiri jegesa kwa kupeda nge balansinga mkwano na wali. Baini minish wano kilabia chaus banyise paso kuna nyoka msambi Pedro Neto kilabia chaus Neto nanyika paso mbako kuna nyoka msambi Achiampongo kilabia chaus Achiampongo bagisa kukupena nga bade tenkanya nibongena niba controllinga pasi na mnaba kuminemu chaus niba vuga muko balina 3-0 msambi abade senior player mwana mlenzi Henderson nompita ta controllinze ulunji neguna mbako again. Chaus baino msambi Emiliano Martinez tanaba gese wanyulu na kulwari ni wakwadera still abera mkone sevu ze ezitowa msambi yuna keti kewuli za yobu oli yao bagusa koko mkisenge kureni yobudu kuhuli banyi sepaso kuna nyako msambi Achampong kilabia Chaus na kupachiraka na ugena ugenzi bweru na ugena ugenzi bweru karene tuline ababeti ngabuli jo sompira guna ni wakwadaguli 3-0. Ochaso lukupeda nga kubeti ngako. Oso lukubeti ngako kukugoz. Ezi niso kupeda nga zinyua endala mweno game. Dembelio. Kari nugenda kukensi kumatimba ganu gafe. Uga www. Dot ababe.

nti ziri mpera nga zirongokera dala Seruganda nole nsonga emubere bagomu mubere steady tudemu tutambule nga bulijjo ye Ababet twabagamba ne tubagabange mubere bagumu gwe teweralikiriza sente zo Joseph na zonna nga bubeerezi wangu de kali no kyekyaffe Ababet weyikululwo weyikululwo so bettinga naffe ojja kulaba enjawulo era buli kimu kyonna kijja kutambulira maliradi sana so ye Ababet wakutuusa kendiba yo mutya bulijjo radio budo namwe abalina obusimu obutine bwamapeesa nenga wanjaka dokpera kasimu kaka katini dala no bettinga no wangula bina bina njaka dokpera nga mategeza konti Ababet ebi kwa saganyanga seba katini ya kama peso solo kupera ngo bettinga lako tewali kigana waboli ku Airtel njiga star emu munana tano star mkaka zero ash waboli ku MTN star emu munana tano star munda zero ash mini ya foja jiraba embere ya nguwe chewo sino clean sheet tebakuma clean sheet edaba tebye satu emu Evanilson scores for Tim Bonima. So choose Elokuma clean sheet Babi Esambi ya Dara Eda finali wa conceding So Musambi Evanilson Bazimide uye kone related wa Musajja watu emu Martinez Agenzo kupera nga wiyana wiyana Ngompira kumaso gana mkatimba Unabada akili ya linga Kaisedo akasaja katada butesi kugulu katada butesi kugulu kekasambi Evanilson Kaisada badala uzangujia kugenze wala kumba akasaja katada butesi chijinji so chews nibajitewa mkua ziyusho no kilimi shit wadibaye ni mini chilevo linse so game ya wene Agisbaga kakati guli biri biri mkwangira German Beranga begesa kokpera ngitambule boli yao. Wana jabya lonsa gama salima gesi kitimu yange banango kumala ku mpira ngale tebe duamu. Ngachira bikanti chikarubye. Ngachira bikanti chikarubye. Jabi Alonso yakini ni shit. Ala bikanti bya byera biri de dala. Nenga gole genze mukovwa. Bali mpera ngabeke nenya. Bagambe golo na muchikimi kichikumi. Tewali wadde wadde kigamba. Tewali wadde kigamba. Bida bwe tumetambula bageza kupera ngabayi ya baklapia achaus iparuma nanyika pass number 7 ni kugenda kukensi bweru kukensi kukensi bweru wali mkange ya Spain game ya Alaves ni Atletico Madrid ugugunchi usemwe 1-1 so ATM ya sose ni bamugata karini mbida bwe tumetambula bana trust audits kuchia geza kupera ngatugeza geza kono na wali Nenga ko akatambula kafe kila bikati kilabu ya Union Berlin ne kilabu ya Elfsberg. Bwa masendo kupenda kabaka linyamwe gere kubanga tukwagala mu ovwa. Guliye muzira mukasera kano. Then yo gologolo ya timu jabaita Apollo Canada ni FC. Gologolo ya Rabi Sedeyo. Saidi zeyo mgwanga area Scotland. So enja tuna wakatambula ka ori atanu. Kaleta atanu kumutwalo. Kaleta milioni 10 mitwali 2. Atanu kumutwalo milioni 10 mitwali 2. Kekatambula ka fako. Banga lido suwira kilabu ya Union Berlin ni Elfsberg kola over jetu wagala mudachi kazi na musambu zivulo yunga bulie musiro maybe tisolo kupere nga chia peninga nenga chinzo kupere kizivu zivu so VIP ya federe tuweda dale suwi wanga game zebili za VIP esoka chaos over jutu wade gumichi tundu fina kova ya timu jibaita Duisburg anofeni mtu pide kukuli already bili zero dachika anamu bili kucha limu of time chitegeza chance weiri ya over then kwa kulake mpire vili single F2 naba kupera ngetambula etandika then of course ordinary yo ya tandise mumagesi mpola mpola kanino unako unicha tuina ordinary rim odi 10 VIP rim odi 5 single rim odi 2.2 then of course nakatambula karim odi atan karita atanu kumutualo karita milioni ya mungu mituali ya vili atanu kumutualo milioni ya mungu mituali ya vili lori nsongeyo abana abaga dopira of what trust orders uja kupaka sima kafo kupaka sawa tani so kumacha paka walika mungu zige bugendo kuzibira ino kupangu ze miaka bini mwe tani jobu kuru tube tinga na wegeni liza kupanga kawa kazanyo simu nimo so uja kupaku zero musambu zero mwenda inkagamu musambu asati mutanu chenda munya trust orders zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu satimutanu chenda munya

0: Tugenda bila Sony Gardens, chijia bwemi masaka, mchibitu cha radio abudu yoga yoga. Atenga tugenda kubila mkujia kusemia kabili mwetane jao. Gwe sabo mkuru.
1: Wanji?
0: Semanyali mkujo baku kubo. Sabo.
2: Semanyo gambanzi. Usajia kwa ngendelela, haku mikuatako.
0: Gulabe, wanawe sabo nilajabo mba dencha ba gambanzi. Nga kumina satu December. Tugenda mchibitu cha radio abudu yoga yoga. Mula Sony Gardens, chijia bwemi masaka. Kati intahandike na aliwa, kati intahandike na uwe. Uwanga manya.
3: Katerega maike, abanji kwa maninga, fiki oma emunyenye yaba. Chara.
4: Mvira wa?
3: Mvira masaka sewa. Au kusaza.
4: Hey.
3: Minage mpulide gaita ita.
4: Mbuno.
3: Nga kuminasatu.
4: Deze.
3: Mwaliwechi.
4: Checho.
3: Mwaliwono kweniza anteme eteme yeitu waka jambia. Hozi njagala ndete na chiri.
4: Chiri wa?
3: Chiri ya chanda. Chiri ya Liverpool. Chua gila Liverpool.
4: Hey, chichi jaki.
3: Ah, hey.
4: Uchagala nyo.
3: Nyo.
4: Chingambi lobugambo muluzungu. Tuwale ribwe. Jaki patula. Nzalabu pia. Nsulila yomoyo. Ngochogama muluzungu.
3: Bana e jaki patula.
2: Na ye.
3: Siro mi.
1: Wanji?
3: And you born in here again.
4: Sebo tata.
3: Wanji sebo.
4: Kevimbo nga nji.
3: Tatuni za buta vimba.
4: Wanji.
3: Emi ya kabiri mwetano ujimani.
4: Ujimani kwe.
3: Ala na tugela nyumiwa.
4: Hati amani ya go.
3: Yeze kato Vincent kevye splo ye mpono goma ye gomba. Nga vila dala wa ye katete ukala amba jawe.
4: Uliwe katete wano.
3: Endi mpono goma ye gomba.
4: Soko nkangile munge mpono goma. Wanji.
3: Elava na gomba mwenamba ita vantu ve katete ukala amba jo na mula ba. Kakula soke bukandula kifaa pama du. Kano ni veja wa. Sena tugela mula Sony Gardens chijia we mimu chibitu cha radio.
4: Amazima. Kumina satu desema, mama. Amanya.
5: Bwantu mwena baturichize. Zina lianje ni shioncho Morias. Nimbeta mwena tuweshange masako mchibitu. Omunyankole na agamani tiza kutogo tachitafundichire.
4: Chichoncho na ulugankai.
5: Nindigacha wahula buremba ni chocha rochindi kuzaroma. Kazo district.
4: Kazo. Kati nyeti laba kazo vona bizo mchibitu.
5: Abantu bakazo mwena achiruhula ambarara ibanda. Tuwena tuweshange yo. Mchibitu.
4: Wasigalo yo.
5: Nasigala shioncho Morias. Mwishetu nyumiruwe tureave shongozi.
6: Chipito cha radio vuba 25 Yoga Yoga
0: Nga chua kituwa Global Paints Abakulia lanche Chasizo kumine yo mtindo musio na Wamune Rona Agrobusiness Center SMC Limited Kabale Bugonzi Abakulia kaunga kabudu Super Maize Flour kwa mulembe Wamune chijimuse chobutonde Chabudu organic fertilizer